0: 89.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: E kaabo pada foroyin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befe bapu ni Google Play Store bakana le ba wa dore ni www.facebook.com/adaba889 adaba889fm lo lojo po Instagram atalagbe lebo Twitter wa adaba fm tv nata go mele si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jishen nsesi wa ni newsroom at adaba 889.fm abwejo ki igbenu sa iroyin te si waju agbenuso fun eko ipolongo ebo fun po are ninu egbe oselu olosisowo malam alwan azan lo ti ro awon omo ilede nigeria lati wo awon akole eleyi ti sejoba are bola tinubu to ti se ni rere pelu bi awon aseyori ohun bi wo ti se lalope saju eto dibo gogogbo odun 2027 azan lo pe pe on ninu ipade oniroyin kan to waye nigba to nsoro gbe awon atunse ti ijoba re bola tinubu nse soro aje ile yi pelu yiyo owo ranwo ku lori epo ati awon atunse kokan to ba oro ipasipa yowo le yi soki okun oje ko di mimo wi pe eto na bo ti le fe ni awon eniyan lara die o se pataki lati le yanju awon ipenija ele ti sejoba to nlugba lowo to jogunba ati lati le se atunto oro aje orilede yi ti parire agbenuso fun eko ipolongo egbe oselu APC na lo wa je ko di mimo wi pe nse ni kawon eniyan ki won wo owo rogun rogun ele ti ijoba le yi to nsasa sun awon ijoba ipinle ati sawon ega isejoba meteta to wa nile yi ile ise ologun ile America lo ti tako erungba ile Iran wi pe awon inla won ti se ibaje si oko abe omi to je ti America to wa ni ori omi Hormuz ile ise ologun ile America on je ko di mimo wi pe awon si wa ni ikapa gbogbo awon nkan ijagun awon bo se toju ofurufu ni tabi omi pelu ile to rin lori omi gan won salaye oro ti Iran to so hun gege bi oro ti o ti eni tumo gba ewe okan lara awon agba ologun nile Iran je ko di mimo wi pe ogun na ni o ti pari o bo tile je wi pe awon ti jawe olubori sugbon bayi awon nilo lati se ise si lati le ri wi pe awon di ijawe olubori awon musisin o wa je ko di mimo wi pe ori omi Hormuz na eni yo si wa ni titipa titi ile America yo fi fopin si ona godogbo eleyi to gbe lori oro aje re are ile America ni ati ile Donald Trump lo wa tako oro eleyi ti ile Iran to so hun lati le si oju omi Hormuz na sile laarin ojo meje bi minister to risoro lo kere nile Iran na Abbas Araki bo ti se je ko di mimo wi pe Tehran o ni ko ni ka wa kareyin lati ri wi pe o n duro sori oro re be ka to mo iroyin ni kutu ato ni wa sopin egbo awon kokonu re tati menuba lekan se are Bola Tinubu ni yo pada senu ise ni ojo isegun ojo kokandinlogun osu kesan leyin ose merin isimi re nile Europe bi enikan nile ise are bo ti se je ko di mimo wi pe ipinle Eko o ni yo gunle si ti gomina Babajide Sanwo-Olu si tewo gba ijoba apapo ni lo ti buwo lu atunse si awon papako oju omi eleyi to wa ni one Rivers Delta ati Calabar ile ise ologun ile America ti tako oro Iran wi pe awon ti ba nkan ijagun abe omi ile America je loju omi Hormuz nigbati okan lara awon agba ojo ologun nile Iran je ko di mimo wi pe ogun na o ti pari tori wipe awon oni si oju omi Hormuz na sile titi ti ile America yo fi yo oran to gbe lori oro aje re kuro. Eyi pe iroyin ni kutu awa to ni lati le se adaba 88.9 FM Akure Ayo Olafatokun lolotu iroyin Adigboye Galani loruko tebi mo kiyin eya se loni ani jeun ti o te wa lorun.

0: olojo oni iba fi le dun mare o iba o tori eyan to ba ji ti o ba yin olodun mare se wo lo sun fun re ni pasiko gba to ye ka sun ba ti itu orun oni wa asiko ati dide to asiko ati jeun lowo ba se da lo nwa onu fi ki gbogbo yin pe e ku ojumo loni o he iforo dara pelu owe ni mo fe fi ye yin tori pe kini egberun owo kan ko le di gaga mo olorun bolu bi ba lo le di gaga mo oluwa e so fun pe o fe mi ara re sire ni o se tan to fe kile kule ni be ni idin ti o lowo ti o lese o si n duro di ninu sare re eni oluwa mi n fe lo yan nise ke ya lo re so agbeje mowo ke ma ba kan idin ninu yo o se fun gbogbo yin pata o fi n si ipo to dara sibe sibe e n binu lasan akala magbo asiwaju oni sai lo sa keji e kan jiyan lasan ni be ba si fe jiyan bo se ho bi ko ho o ya enu e na lajo wa tori oga larere ninu igi loko oluwere oba igi lo je omo lo ma nsin ku iroko o fe ke ya lo re sagbeje mowo ke mo pe puro puro yin to na se soju eru seke seke yin ti na se soju aru puro puro e jo se leya ka akiri ni gbogbo asasa mo joro te nso awa la le pada seku iro pata yin bi oki o ba ti sidi lolumo be ni asiwaju ololorun oba seda fi se ran lose yi tori na ke mo kan ko se keseke sese ara yin te ba si lasinju ngba ti won ba ko se keseke oran seyin na lowo e mo bi ti ri abi ta le ninu yin o le dejo mo fila ko wa yoju sita ko wa wi e je ka jo se ko se da asiwaju ti dagba oje ninu olosebu wo alagba ti kulate ati arebo bomode ba juba fagba o ti di dandan ko jaye pe eyin ko eyin leyin ojuba fagba se bi won ti se nse nu se bo ye ko ye alagba ati kulate abi gbogbo ton ti ko mara to ti ko mara to ti ko mara taye nwo ti won o si soro ko ma je ni nsin ni abuku re o be si ni kan abeyin mo pe bomode ba soko lu agemo iru eni be ko ni run aso re o kan mo pon lasan kaakiri ni se bi mo ti so fun yin tele pe eni bi ahun lo ma nri ahun he eyan bi agatu ni ma nge gbin laje eyan to si he gbin laje ti gbin pa fi po se mo lowo oro ara re na tin dojuru niyan ko tete ma mo pe kele gbe o megbe tori egungun bi erin koja ntaja ma gbe mi o ni asiwaju bawo le se fe je ewi fun mi yoko ton di lola asiko ba wa sore asiko ti n lo tori iseju beleja na lawon to n ba wa se agbateru eto yi
1: honorable olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti

0: answer.
1: Baami, efun mi ni phone yin kin ko yin ban se lo open.
0: Iwo fe call me.
1: Be ni o, oya, e se Play Store.
0: Ojo ti pe latodun akoko ni mo ti wa nbe.
1: Ah, iyan ni pe ti ni tele.
0: Eh, so ro pe won nikan lo gbo ntarigi. Inu mi ero igbalode ni.
2: Omo to ti nlo lati gba to ti wole iwe giga.
1: Eh, iyan ni pe mi ni mo se bere si lo ninu ile yi.
0: Oye iyan sese ye o ni.
3: O dabi ite ni tu sese nlo pelu igbiyanju ifokanto ati iduro sinsin odun

0: Adakeja dake panila ise jeriru lagwara. Ko yeka po were hehe mu. Idini yitile ise Amolab Healthcare Limited. Bishi akopo ogun ta pe ni Amo HBP formula. Tori ban foni lera lera. Ko ma re ni dede. Tabi kaye ni o ma sa dede ja pipipi ni gbogbo igba. Amo HBP formula loro kan yen o lati mu ki agwara pada bo sipo ni waran se sa. Ajo Nafdac fun te lu pe o dara lati gbogbo ti ise jeriru lagwara. HBP formula o dara fun gbogbo ebi ile ise Amolab Healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se. Amo HBP Amo High Blood Pressure Formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun larowo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise Amolab Healthcare Limited lo ni ka ma fi gba gbogbo wa ni le ra gbangba gidigba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e ka bo si ile ise Amolab Healthcare Limited ore ilera to kaju e nje o mo pe aisun ati aibale okan le mu ki ifunpa re ga bi o ba n yira lera lera loru ti okan re ko si bale gbo iroyin rere yi lati ile ise Amolab Healthcare Limited Amo HPP formula ni ogun tewetegbo tuntun lati ile ise Amolab Healthcare Limited ti o nilo ti orun sisun ba ti di isoro ti aibale okan ba ti gbe ijoko ti o iye amu ki ifunpa re o ga Amo HPP formula ti wa fun o Amo HPP formula ni ogun ewe ati egbo adayeba ti a se ni pataki lati ran awon ti ifunpa won ga ti a mo si eje riru nitori aisun ati aibale okan Amo HPP formula nse iranlowo lati tu okan sile ki o si le ni isimi to dara loru nigba ti o ba sun ma je ki airun sun ati aibale okan sakoba fun ilera re bakan na ni atura haba micho a se agbekale re fun itoju omode ati arugbo atura je ajesara ati itoju jedijedi ito suga lore kore inu kikun ati inu kikun eyin ati ibadiriro aise dede nkan obirin lososu igbonse ni rorun o se atunse awon ohun jije ati ohun mimu elerin dodo ninu ago ara wa papa julo awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo egbe atura lu ara ni aro ki a to jeun tabi ni ale ti a ba jeun tan bakan na amobitas dara fun inu rirun fifo idoti inu ara ati eje Amobitas dara fun amojuto ki a ma seyo lore kore. O dara fun lati je ki oju opo isanja gara. O se afomo nkan alejo obirin lososu. Ki a se igbonse ni rorun. Bakan na, o se afikun ajesara immunity ara wa ati be be lo. Amo flush capsule je egbogi oniworo ti a gbe kale fun idena ati imukuro awon aisan aifojuri ti o tako alaafia ago ara gege bi idojuko ti o ma mu olomokunrin ma damu ki o to seyo. Bakan na, arun iba ti o ma nfa oju pipon ati eyo pipon tabi arun ti a ma nko ninu ile igbonse

0: gbogbo awon ti o nta wine ati elenidodo e ma ri awon egbogi wara nibe fun ibere e pe sori ero ibanisoro 0708877855 le kan si 0708877855 ajinde ara yo ma je o
1: aduwe lara o ma tuwe lara o
2: ese o si ni bi ka jeun to wu ni aisamojuto ara lona to to pelu ohun to to lasiko to to lo ku die ka to orisirisi onje igbalode lo po ninu ohun ta nje nile office ati lode ariya idini yi ti le se amolab healthcare limited se se apopo igbogi bile wa lona ti igbalode sinu ke tombolo ti won pe ni atura atura aba mixture o ye ko ma ni lowo ni gbogbo igba binu ba kun tinu ku gudugudu atura aba mixture ni ko lo ko sha tonto onje to ba je ko le sara lore ko lo ti ninu tomode tagba tokunrin to bere lo le lo o se magun ara bo sipo lẹyin onje be lo n safikun eroja to n tako aisan lagwara immunity system atura aba mixture o n sise fun ito atoju latara ito sugar bakan na lo tun je oko jedijedi ase lona to rorun debi pe ike kan ilo ekan ni ile ise amolab healthcare limited lo se o wa ni gbogbo ile itaja to n ta ogun oyinbo ile itaja to n ta omi mu ati supermarket to wa larowo to re mu alaye lekunrere e pe sori 0708877855 atura aba mixture amunu tutu sara pese
3: Aki eyin eyan pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka awon to n gbo wa nle
4: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
3: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti ni fun awon to n gbo wa bayi
4: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe sedan seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
3: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
4: akeko to ba fe kopa o kere to gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria nibi
3: bo ni ti oro wo san ati legbe nibo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
4: gege bi a se mo ile iwe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni oke jebu ni akure owo ile iwe wa ko gun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa a kin fi owo ilewe ati owo ste a kin fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033331794 le kan si 08033331794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni oke jebu ni akure
3: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe ituni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
4: a dupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni ipele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara nipele nipele bi o ba de se ntesiwaju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itesiwaju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tun gbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
3: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
4: igbese akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele tori ipele meta ni

muke yi ko ya ko juma ma asiku dede wo yi muke yi ka bo sori eto lojo oja ni ikani alalubarika ile ise alalubarika ti lo waju tawon to ku ntele ki ma de na penu tori ojo to ti lo aremu musa adebiyi oloko temi loni tin se ojo kejide logbon osu kesan odun 2026 mo si de to to ni pelu oruko olohun ati pelu atileyin awon alase ile ise yi mo dupe lowo omo lo abi bikran conventionary ati ile ise blue sky mall ti won se onigbowo eto ile ite ngbo yi e je ka ma beto na bo onigbowo lo leto eto ona lo ni onigbowo lagbara olohun in ta gbe yewo loni ona ni eto nipa oro igi a fe woye ti won ta igi ni awon state kan to ba sese a lo si ipinle Oyo pẹlu ogun Olorun a lo ipinle Osun a si tun wa si ipinle Ondo ni ayin a fe wo awon patako ile ti an ti won ra lati fi kanle lati fi se ohun mere mere a fe wo ye ti won ta won kaakiri awon ipinle mo se ladura wi pe Kọlọrun je kari awon ipinle won yin kari bede pelu ogun Olorun ati ba toju wa soro ni ipinle Oyo ati ba won soro ni ipinle Ondo ati ba won soro ni ipinle Osun eja polowo ojanu mo nbo onigbowo lo le to eto lo lo onigbowo.

0: ko ti pe
1: omo mi ki lo tuku
0: omo luabi bread
2: o to ni o ebi na ti wonu eru yen mi o ri omo luabi bread inu e o se mo pa feran yen
1: e feran omo luabi bread sha ore o
0: thank you mommy
3: omo luabi bread ajoje
4: Sadede ko ni gbogbo ebi yan buredi omo luabi layo topolopo si jeri sawo eroja to sara lori ta fi pelu e nibi ise gbogbo nibi owo gbogbo lasiko oje bere fun buredi omo luabi aje gbadun ni sa koroju koroju regino se lenu o ti wa ni gbogbo ile itaja supermarket lagbegbe re wu ati lori awon late ladugo re omo luabi bakery and confectionaries lo se number 204 okiaro road irujuko adila kesome ati ni plot 16 block k igojaro off aune road akure nipele osun P29 Arabi Sontu Ilisha Road Oshogbo telephone 0704290 5515 Jebure jomo luabi ko mo yato adun ti o lelegbe
5: Eshon pupo asiwa lori ba tin ba awon asojo wa soro akuro ni ipinle osun ni ipinle omo luabi nibi ta ti lanfani lati ba ogbeni Semiu ta ba won ni gbolohun be ti awon si salaye fun wa bo se nlo ni ipinle osun laaro yi nipa yi ti won ta igi ni bayi e ja lo si ipinle oyo in lu badan nibi ti a ti ba ogbeni maruf ti a ba won soro nbe e ja mu gege ka mu bairo inu mi mo pe inu mi dun pe a ti ko te kan sile e kaaro o
6: e kaaro
5: Eseun pupo e ba n daruko yin fawon eyan nu le
6: Oruko temi ni Maruf Ademola lati ilu Ibadan
5: lati ilu Ibadan ni le oluyole
6: be ni
5: aha nbi o le gbe jari olohun abi be ko ni
6: ngba de yen ba gbe nti oba yo
5: iya hello
6: hello olotu
5: eh eh to ba gbe nti oyo gbe sibi to yo gbe si
6: Eyan mo fi nkan teyan ba gbe si bi kan yan mo fi so yan nigba ti e ba ti se lu yan le yan wa
5: abi o o da esiku olohun o je dede o baba o de ba wa layo
6: ami o
5: won ni won ro ile de Saudi Arabia lati lo se umura
6: anana ni ba de baba
5: olohun o je won o de ba wa layo
6: ami ami
5: e seun gege bi ise ta gbe fun yin bere latori 1/12 ile to je pako to je hardwood ati pe ipinle osun ni isin oniye ti won ta elo ni won ta ni ipinle oyo laaro yi 1/12 pako
6: eku eto olotu
5: e seun
6: bada de awon oja wa ni bodija
5: bodija won tin tagi
6: be ni na ni dibi to je pe ibi to gbugba oyoku farako ni ilu Ibadan
5: to erente
6: be ni eyi to je 1/12 yen won ni ẹgbẹ̀rún mẹ́fà tààbọ̀ ni 6,500
5: naira
6: bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ hajj one wọ́n ní 1/6 èyí tó jẹ́ 1/6 2,500
5: 1/6
6: bẹ́ẹ̀ ni
5: 1/6 2,500
6: bẹ́ẹ̀ ni olóòtú
5: 1/6 yẹn ó ti yé mi ó ti yé mi
6: wọ́n ní 2/3 èyí ò jẹ 1,400.
5: 1,400.
6: bẹ́ẹ̀ni.
5: 1,400.
6: èyí tó jẹ 1/2 wọ́n ní òun 1,250.
5: 1,250.
6: bẹ́ẹ̀ni.
5: ẹ ṣeun púpọ̀ ó dàbí ẹni wípé ní ìpínlẹ̀ ọ̀sun pákó eléyìí tó jẹ́ hardwood wọ́n tà ní 6,000-5,000 ó dàbí ẹni pé ó fi bẹ́ẹ̀ tí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ o wọn ju ti ìpínlẹ̀ ọ̀sun lọ ẹ ṣeun púpọ̀ ojú òní ti ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ
6: ẹ
5: ṣeun púpọ̀.

0: hundred naira. That the real there ni 1,000 naira. So two by two now. 1 3 lari white there. That the real there ni 1,500.
1: Don't be there low. Ojo de ti yin.
0: Ami
1: a. Eh ni ri gbe sonu bi o se bi omo. A ma ri yen ba o. Ah, ti e ba fe ra organ la bread. Ni le se omoluabi bakery and confectionery. E pe telephone number yi 0703-848-8779 0703-848-8779 Ona ni e ti lanfani o te ba ti pe eni yen e lanfani lati ra lati hoda e nte ba fe fi se Olorun o je ko sese e pe ile ise Blue Sky Mall to ba mo yi pe oni OND tabi NCE tabi o ti jade secondary school na o se die o fe sise tabi onreti bo fe se awon eto kan ninu igbese aye e o wa fe sise die ko to di pe o tesiwaju lori e lori eko e tabi to je pe ise gan ni wo fe se tori pe o to nise e pe telephone number yi 0814-881-9263 gbogbo en to ba ni idise OND NCE HND 0814-881-9263 bakan na en to ba fe order ounje won ti ni dispatch rider ele ti yo ba yin gbe wa pelu wo koku ounje ni tabi on ko n te ba fe ra ninu mall te ni kuro nile ara yin 0814-881-9263 lagbara Olorun ni ojo mejo o na ni alanfani lati pade ara wa iku oni ya wa arun oni ya wa pelu ogun Olorun ire atayo o la tun fi pade o dabo

0: gbadun adaba
1: o gbadun adaba
2: Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship aye o ship fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iye je 5250 kiko pa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamo to nko pa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jere pe idanimo re je otito yan iye igbe to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re mo yo firanse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka mo ilana ati ofin to de ro mo to fe ra to ba se ye meji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile

aṣiwaju Bola Tinubu to kan sara si pelu gbogbo awon igbese itesiwaju to n gbe labẹ ilana erongba ireti ọtun di renewed hope agenda n tan mọlẹ si gbogbo korokondu orilede yi itesiwaju n wọle o afọlọta eniyan ni ope baabu walayi eka abo sori eto iriju mi eto kan wayami ti o mo ṣalakale awon ilana iṣejọba to wa lode awon igbese ti iṣejọba alẹ yi n gbe taye o le gbe gẹgẹ mara tuntun nile atalejo lara la mo pe yamọ ẹ labala labala eto iriju mi gori ikanni adaba sebe ri dagbasoke awon amayemugba rọrun to fi dori ọrọ aje atoko owo ipese ounje eto ẹkọ atawọn adehun ajọṣepọ mi to morilede yi letente ipade ti wa di gbogbo ọjọ aje monday bere latago meji

0: 7. Baba kere wa wa pe mi de be
1: bazo olorun darogun aiso
2: boki olile boki alejo ani faison lo gba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kere wa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
3: ni iwaju continental guest house nepa ni lu akure
2: phone number mi 08164 12 277.
4: Kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aiso ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin n fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba la wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi egun abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi degula
3: mo wa ni waju Continental Guest House, Nepa, nilu akure.
2: Phone number ni 08164 12 277.
4: Ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo en ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi ire ni gbogbo igba ori kere ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi baba e re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara ru eni abi ati rin sibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe nkan omokunrin yo dode a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e olo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomo okunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
3: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
2: Phone number mi 08164 12 277.
4: Agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba logun lọwọ a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ kan si mi
3: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
2: Phone number mi 08164 12 277. Lẹẹkan si 08164 12 27 77.

0: Arise and shine.
1: Live it, live it, Bafo.
2: Baba kere wa de pale kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe tu wa so da ku re te lodo olurufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti ko sun lo opo eyin dudun ara ti tara gbigbona inu kikun aya ti nlu pipi Malibase, or what is a tokuri? New adjutani, but Bakrewa, New Cassi, but we are all balloon to my sobbing Kalugosilati. Oh, Gutabalo, Lani, Shadumani, the Lugutu, but she said, oh, food to fat and me. He says, but Bakrewa,
3: he lays up a Bakrewa, aka Stand Action Kubuko, one, Waju Continental Guest House. Need wap, re, telephone 081-64-12-2777.
2: But Bakrewa, pay me the pay.
4: Bazo, Alamadaro, I saw.
5: Boki olile boki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni babangana ti gbogba aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
3: ni iwaju continental guest house nepa ni lu akure
5: phone number mi 08164122777
6: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololi fe re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re lase mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti nkan ti bale ma se wo lomo okunrin n fe ko gbiyanju ko wa ba mi eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni sawo nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba la wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi egbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi degula
3: mo wa niwaju Continental Guest House, Nepa, Nilwa Kure.
5: Phone number me 08164122777.
6: Ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyin re ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula boya won si eyo e marun e mefa kile to mo bo se si eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan okunrin re ko duro dede to ba ti pe nkan okunrin yo dode a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa nu moto ti a npe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e olo ma nfa ki carburetor o ma le se bo se nse ibi to mi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomo okunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
5: phone number mi 08164122777
6: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba logun lọwọ a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ kan si mi
3: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
5: phone number mi 08164
7: 064 12 27 77 lẹ́ẹ̀kan sí 081 64 12 27 77.

kodo omi ogbon inu eto na eyin te mo riri jinle oro un enu olodumare to tenu omo yin olohun femi ajakaye mr mario robi ojo e se wa polowo oja yin lori eto paronu re ko ja yin o ta warawara te ba fe ki won wa ba yin dari ayeye yin aderin posunu ni mo ninu soro soro e ma pe number yi te ba fe darapo mo wa 08033793018 ati 08025480737 ati 08055645897 ile se mario link communication limited loni e je ka jogbo to se yi o

0: Hello, Makale Makwetu. Hello. Hello, Ekale.
1: Ekale, sir.
0: Makwetu.
1: Se ojo ni ti.
0: Olorun mi balaka yin je o.
1: Yes, sir. Se mo je bi.
0: Ora to ma gogo yin ga o.
1: Amen.
0: Don de lo pe lati joka.
1: Won ni mi kan le.
0: Mo to be de TV.
1: Se mo jebi ni
0: o jebi o
1: mo wa meji pe ope lope won o lo je ki gbeyawo mi o duro
0: o jebi o
1: se yin na nse ru e sa eni to wa laye mo like oro yen eni to wa laye lo nsaye
2: oro mi sari kokon ko
1: eni
3: hello
1: eba ka le ba e ma se wo du eni se mo je bi loju yin
3: e je bi
1: o lo fe ba mu date ati time fun wa
3: be
1: ni o awon yen ran won ran se iyanu won ran se irinse iranse mi won ran lowo e je ki n sare so yi fun yin vacancy staff nurse I want to say about chemistry jade ni ex relating courses baya ex relating courses or science related courses eke imbe te mo microbiologist ti e ba mo pe nkan te se jade in school re o la pa bi 08038177268 08 1772 68 e lo e ka le o
3: sa wo ko yin lati boniyo jo lo npe lati loke lo
1: te yes a se mo je bi lodun yi
3: je bi o
1: mi o je bi
3: opportunity compound but won fi mi o
1: awon ma so pe won ni se mi o mo pe o le da igbeyawo ti mo tin build tele ru o le baje
3: normal ti le se na pe lati ma je ki ija ko ma lonu ile
1: aye yi o da mi o fe ki ija ma sele inu ile ni o kini kan bo nilu Akure ni November 19, 2021 fun gbogbo eda ti e ba n wo pe ona o se bakan e ri awon wole one by one won de ta won spiritual anthems nbe ti ohun rara fawon eyan sugbon ka gbiyanju ka ma pe number 081 3594 1440 bebe ma sele nilu Akure hello e ka le o ta lo wa nbe won ti e je ko birin o pe loni ki lo de fun won laaye emi na mi o fe ki le o daru ki gbogbo e o daru na a se dogbon e abi ko le ba da hello big daddy si e ka le o
4: oga wa
1: e kun wole
4: mo ti de alaji ologba eleran
1: e kun ti de se mo je bi e je awo se mo je bi
4: oga wa sunday ti pari alaji joga
1: pe kini
4: e je bi
1: o lo fe ma mu time fun mi ni o de mo ilera mi
4: iya gaga lo fo ara re gbonje bajaje
1: emi ti lo ta bayi ko luwa mu mi pada ni o
4: o ba se mi na be se se ni e
1: eyin na e ma ni ta e je ki gbo ta won obirin alaji e ma bi ni e je ngo e je gbo ta won obirin awon le oju mi won le ma fi wo bayi eni to ba mo pe o mo nipa ise carpenter abi furniture dada to si n wo pe ohun o fe joko as local boy ko pe number ti mo pe yi is zero hello e ka le o mo mi e gbo soke dada lati bo mo ko tutu yi po se mo je bi ma mi o je bi ki ma se lo n temi
3: ẹni tó jẹyàwó ni ò ló fa gbogbo nǹkan tẹ ẹ ṣe tó yẹ fún ìgbà tó ẹ kọ
1: ẹ. Bẹ́ẹ̀ni mi ò dédé wo ẹṣin mi ò lóró nù. a se mi o loronu awon e na le won ama dama ni gun mi nkese e lo e ka le o e gbo nzoke daada lati bo e ka le sa yes sir se mo je bi lodu oni mi o je bi iye ma sha ni ko ni kono mi to ba je yen se ju be ah we din le le ni alaji olopa le o da be bi te to si eyin voice eyin manu voice adugbo ele o elu e kale o e kale lo e kale sa uruko yin lati bo eh mo gbo yin
5: alaji owo dun ni lati le re
1: yes sir se mo je bi sir
5: eh je bi
1: mi o je bi pe mo lo meji mo ti e lo munta fa le ma ran ti le lowo
5: to ba si mi go ma ni la kure ma ni lo sogo ma ni
1: kilo de we need the last call lo e to ma lo mo fi igba kan na so fun yin factory nla kan won ni de awon osise furniture carpenter to ba mo pe o le sise ni asada kure is 091 53 47 65 53 or okay number me 080 33 79 30 18 hello ekaleo ekale ti wa nbe oruko yin lati bo ni sir yes sir lati bo
5: lati pinle to
1: yes sir se mo je ebi sir mi o lebi
5: nipa to o bere
1: ti se ko si be sir
5: o bere jerin ti pe lebi
1: ni gbogbo ona
5: o bere no le dan lebi o bere so pa lebi
1: yes sir eh mo dupe ko ti ese nikan to ni mo je bi loni pe daada ni nkan ti mo se daada lo wa leyin abidi hello e kale o mun lo
6: hello
1: hello uruko yin o
6: ah bi aro kare ma ta fun bi o
1: yes sir se mo je bi sir
6: ah e je bi
1: mi o je
6: no lu le lo ma ran ko ma ya la
1: ta lo fe ya nu wa
6: ah wala ti bo ebi
1: ko si kankan mo dupe lo gugu mo nigeria te dara po mo mi eh ya na ologun oba yi o ma sele ninu aye gbugbo an lo loni a pada lo se tin bo pelu ogun ologun is 080 33 79 30 18 ni number mi is 080 33 79 30 18 ojo mejo latu darapo ire o

0: fun itoni ati adura to gun aye ni fin seted afin layo ni gbeyin number babare fun itoni ati adura 09028242487 09028242487 tabi 08035248215 00352482 15. Baba won olugbo atolufe wa ti gbe omi si di radio lale toni e fi adura lede o
1: Jehovah
0: mimo
2: Jesus Christ Michael
1: Olorun alagbara
2: Oluwa wono mi iwo mi gboro Oluwa ti Oluwa ni le aye ata to tedo sile to te fi de se lo ko si pe kan lori awon show
1: loruko Jesus
2: mo loruko Jesus agbara Olorun ya wono mi lo Oluwa fi wo so fi gbala
1: loruko Jesus
2: sile gbe ya laiso se se lori yi Olorun ko wo yi so gbe to kunja
0: amen
2: ko fo mi tu yi sile gbe to na di mo ni loruko
0: Sele Alex Safa lori radio Adaba mo ya jowo Ebenezer lo ko mi adura yin yo gba temi yo gba o di ojo mejo
3: o ba ti ririn to ti gbiyanju titi ti ko ti ibo si ririn ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa olokun agbaluku arigide akoko nibi ti oluwa tin lo jise re fun iran yi prophet dr alex omojowo jp ti gbogbo eyan mo si Sele Alex o ya nbe
4: baba mi mo mo ti foron ki
3: akoko ti e dola dara po mogora awe eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ta pe akori re ni atuyan ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa ro si meji la osan wa akogo ti e na ofo loke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa isoji laarin ilu abi isoji ninu ijo olorun ele mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gbogbo oloselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba ni se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wasiwaju oluwa jesu christi oluwa nduro di gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 08035248215 08035248215
5: Mo gbadun adaba
6: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
5: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko n bire fun gba gugu akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lo mo ko ri aba Tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀. Ìwé àtegbò la fi pèlò rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà. Ó da alágbò ara 24/7 abamation. Láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 091-60-62-6253 091-60-62-6253. Orúkọ ọmọ ní ìjánu ọmọ 24/7 abamation. Gbogbo ìgbà, ìjà wà ìjà òsì. Always guide me.

bori o ba isegi ola fun yin te le fi bo mo le bi te le fi se bukata edako e mo gbe yawo opo eyan ke ngboro opolopo awon okunrin won alagbara lo le tede ti esa baby ti ki se keke oro yi opolopo awon eyan ni o benu atelumi tori be kedeka nipa tojo ori e wa lo nko kineka sojo ori ni o fi bo yawo ni so ijo ori ni o fi bo bo won ni olore bi mo pe ile lomo ti nje alright no problem ile lomo ti je lo to sugbo ko ni je yepe o ko ni je yepe rara won ni sebi pampas to sa fun pampas yen ma ma won si na ni ejo mo won si ko si nkan to le fun okunrin ni brain tumor to le tete gbe mi okunrin to le fokunrin ni shock ju pe ko fe yawo le ko bimo ko mo le ton yawo ko mo le boyawo ko mo le tomo mati e ma bere awon okunrin ti won wa responsible ntai e bimo le tan e le ran mo lo si school as in bawo le se feel bawo le se feel no mi o so eni to ti nise tele ti se bo lowo e o mi o so eni to ni pe nija ti pe nija yi to fa pada seyin o mo so nipa awe eyan tan ti ri bon se ri ko to de pon gbe yawo bawo le se ma n feel ti yawo yin ba wa nu oyun to ba ni cravings te le provide like how do you feel ama ya mi lenu lopo gba o tori be ma mo so ko mo dele te gbe yawo sile tan te mo pe bodaluku e lo bodaluku ejo yawo yin o ti jeun bodaluku mo yawo eyin na mo yawo yin o won yi fagidi se won yi kanju lo le oko o won si kanju gbe yawo nigba to lorun dada mu tan nka koko to koko fun ko to fun niyawo o ni ise ise yi o loke pe bi si tolorun wa wo pe ah ise adamu ti poju ko to fun okunrin nikan lati mo dawa ibi o wa oluranlowo bi ti e fun elomi o ti e ti ni ise debi pe won so wi pe ko to fun lati mo dawa debi pe ma ni oluranlowo e mo gbe anti alanti wa jiya lele oko e mo invite omo lomo wa le aye lati wa sofa e ka le o sala afia mo bayin se mo bayin daada la sale.

0: 081-6251-9991. Hello, somebody, Ekaleo. Hello?
1: Ekaleo.
0: Ekale, shall I feel a wasa?
1: I do the follow.
0: Yeah, mommy, inko.
1: And I shall be.
0: Shall I be?
1: Oh, I'll be.
0: Okay, daddy. Timba wo mommy dada o ma good lorin. Timba wo mommy dada o ma good ni orin.
1: Benio.
0: O mo ni ko dada.
1: Ora.
0: E ba ngbe fun fun. E ba ngbe fun fun. Hello ma.
2: Hello.
0: E kale ma sha la fi ale wa. E soro soke dada.
2: Ala sha na.
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Eh?
0: Hey, calm down. Ojo won daddy ti so fun yin pe I love you last. Ojo wo?
2: Gbogbo gba ni.
0: Gbogbo gba. All right. Mo mo pe ba mo rin ko dada. Tin ba fun yin ni microphone la le ise ma ko.
2: E mo rin ko.
0: E mo rin ko. Ma ko yin. Hello sir.
1: Mo n ta yin lo ala ni.
0: E ba n gbe microphone fun won.
1: Yeah.
0: Hello ma.
2: Eh?
0: Kini nkan te n wo yen?
2: Eh?
0: Kini nkan te n wo yen?
2: Kini n wo?
0: Eh, daddy o gbe microphone fun yin.
2: Ah, mo gbe fun mi.
0: Mo gbe fun yin. O ye gba mu. E gba mu. Se ti gba mu. E koko fowo be lori pe e lo to eto e. E lo to eto e. What is that look eh? Ina mommy you bright you see daddy lo. Hello, Ekaleo. Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Shall I feel a lewasa? Mommy, inko.
1: Oh, I like Benny.
0: Oh, I like Benny.
1: Yeah.
0: Inke yo kamo kofeke ba mishi fun wo.
1: Yes, sir.
0: Hello, mommy.
3: Hello.
0: Shall I feel a lewa?
3: I love you.
0: Oh, mommy, ki daddy shi nga kofun yi, boy jen bi yi ki ni nga to mu yi nga shi fun yi.
3: Anything.
0: Eh?
3: Anything
0: bi kini she ni ororo legbe yin be yen
3: ara
0: o ko si ororo okay me o mind e ko da ya bole te ba ti wa fe da ya bole e make sure wi pe e ti yonke e ti yonra le e da ya bole she ko se pe e ti fe ra kusa. Okay, e da ya bole, e da ya bole. E wa ma no straight ton da da. She ti she. Hello daddy.
1: Hello sir.
0: E ba nsuma won.
1: E ti suma won.
0: Now. Won wo nkan kan sha.
1: Sara.
0: Now, fine. E wa pa sha leyin o da pe okay kan wa nbe. A valley is a low land between two hills. Abi?
1: Yeah,
0: now. She ri ogoro eyin won yen. Bi wo se wa nbe lati eyin orun. Titi to fi wo oju ona headquarter yen. E kan ra ma ba mi fowo ra, e ma je ko hado. Owo mejeji ni ke ma ba won fi ra. E je ko wa ni bi owo eyin. E gbe phone si bi boya bi ejika won so that e ma de ba gbo mi. Now, emi a ma prompt yin, oya. E koko bere lati owo arin. E mu atampa ko yin e je ko wa ni bi eran mejeji to fe wa ni bi arin ogoro eyin yen. E ba won press e lo si waju. E je ko lo si bi eyin orun ni bi eyin orun won yin. E massage ti ju yen dada.
1: Massage.
0: O ye mu wale die.
1: Mu wale.
0: E mu wale dada.
1: Mu wale.
0: E ti debi to ro yin abi. E shake yen dada e shake. E ti shake e. O possible ke gba ibi iwo to lo sojo net ko ta yen. E le tun wa tan pa go yin lo sona be ko si wa la o. O ye da pada. E gbe lo soke. E continue e ba yen. O da ro 0816251 9991. Eyin alara wa a se nise kan lati je lale eja lo sodo Tradu Medical gbogbo eyin te le mo koroko ke ri nkan fi san eja lo sodo AAT ile ise to le gba ni moran ti won si ti fun wa ni won gba wa ni moran won to wa sona nipo ona to ki se nkan to boju mu koko yawo dori papa ko mo le gba papa dada bi asa baba wa to mogun olubunmi baba oni obirin e to n ki oko e oko e ba gun iyan ninu odo dada ni oko ti o le gun yan yawo e dada ko mo le mo eja lo sodo AAT Tradu Medical. Alright, eja lo soke lohun ka lo sodo won ta ba pada di a ma tesu aju e ku kale
4: kakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti jo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun ti ndani gule bi afise
5: kai kai kai
4: oto ni paisabu naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastroca baba capsule ka doju ere se no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule paraga baba capsule lo so mo ye kerin won ya bi aba capsule lo so mo ya won karun se ben ti o pe gagadan ku ni o so pe ni to nkan ile ise AAT Tradu Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer bed ajo nablack yi ri ewu won to sara si jan lo nte gba mi wuli mo ran nipa ilera to nda mu agwa ara yin e kan si ile ise AAT Tradu Medical Services Limited ni number 73 oshile quarters legba ibo church akure nipinle ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 dango lawo bo se ri aseyori ni baba e
0: fan fan ni eyin te ba ri number AAT mu number won lele ile kan se 0803444 7184 0803444 7184 te ba de pe mi mo le fun yin number won ta ni pa wa laja won ni Big Brother Niger House bayi awon lagbaja imo ti fe lura won pa lale yi olon ne ko sanu wa kini sele ninu ile boda gba 0816251 9991 hello somebody e kale o hello okay hello somebody e kale o
6: e kale sir
0: sala fi ale wa ma
6: ben sir
0: se ti mari
6: Yes, sir.
0: Hey, Timari.
6: Yes.
0: Hey, how old are you?
6: I'm 28, sir.
0: 28.
6: Yes, sir.
0: But you have a man, right?
6: Yes, sir.
0: Uruko wo ni ma npe yin?
6: Joy.
0: Uruko wo leyin na ma npe won?
6: Mike.
0: Kini nkan te ri te fi gba fun bobo yin? Ah, finish gear. Kile ri te fi gba fun bobo yin? Mi o gbo yin mo o.
6: Mo ni bo se un wo mi.
0: Bawo lo se ma un wo yin?
6: Ah, mi le pe.
0: Ah. Te ba ti wa wo je bayi e ma fo sinu.
6: I say.
0: Kai, kai, kai, finish woman. Ilu wo le wa?
6: Akure.
0: Ilu wo ni oko yin wa?
6: Akure.
0: Akure. All right, I wish you a very beautiful home. Olorun ade toyin sona. Best of luck.
6: Thank you.
0: You're welcome, my sister. 0816251 9991. I love love. I love love. Hello, somebody ekale o. Hello. Hello ekale o. All right, 0816251 9991. Also, our way Odun Ayo Emmanuel, thank you very much. Oyinamola Adeola lati Libya. bawo re ko si nkan to ma se. Hello, somebody e kale o.
5: Right.
0: Hello, e kale o, shala fi ale wa.
5: Hello, sir.
0: Shala fi ale wa sir.
5: Afiano.
0: Mo mi nko.
5: Afiano
0: wa. O n be. Eh,
5: what
0: is it? What is it? Oro wo le ma npe won? Hmm?
5: Alo.
0: Oruko wo le ma npe won?
5: Wifi.
0: Oruko wo la won na ma npe yin?
5: Daddy.
0: Anytime to ba pe yin daddy, how do you feel? And I hope you tell her you love her all the time.
5: Yes, okay.
0: Daro. 0816251-9991. Hello, somebody a kale.
5: Makale.
0: Shall I feel alewa, sir?
5: Ina yin bright, kilefe. Ah. Ko te ba so pe fun ona na gba.
0: Mo mi nko.
5: Ah, won ti fun.
0: Bawo leyin mejeje se ma nsun.
5: A ma nsun lo ni bed kono.
0: Bawo le se ma nsun.
5: Baba ti fun, a ma fa so bura wa na, a ma bo so le wa wata ni.
0: E ma ko yin sira yin.
5: A ko ji sira wa.
0: Oya, ibi to koju si yen.
5: Eh.
0: E kan sumo won, e sumo won. Se mo mi lojo waju.
5: Iye gan yapa.
0: Ojo waju onibe pe na ni.
5: Eh?
0: Ojo waju onibe pe abi.
5: Ojo waju e wa okay.
0: Oh, okay. Now, esun mo dada.
5: Okay.
0: Esun ke e ma kodu won na ma. Na, e je ki owo yin lo si owo waju won.
5: Mo to e na je ti o ti o no re.
0: E mo mo, e ke je ko won yin lo si waju won. Mi o ni ke se nkankan. So ti lo si waju. Àwọn ìjì rẹ méjèèjì yẹn. Ẹ jẹ́ kí ọwọ́ yín tó lọ wájú yẹn kó wà láàrin méjèèjì. Ó máa locking sínú ẹ̀, ìyẹn náà ń pè ní locking, operation locking. Ṣé o ti locking sínú ẹ̀? Kí ni temperature tó wà níbẹ̀? Okay, ṣe o warm o gbona abo tutu.
5: O warm.
0: O gbọdọ warm na ni. E kan kiss won ni bi eyin orun. Ke wa so fun pe I love you my baby.
5: I love you my baby.
0: Daro. Mi o fe pe nbe. Eya lara wa.

pe ba pade ara yin laarin ile e ma ranti gbogbo ngba ti ma so pe I love you o ke pade iya yin iyawo yin ni living room my baby you beautiful baba ni she fight dubai now you know I love you you're beautiful you go to dojo mejo lase olohun aladi o ya le je se pe ari yin mo fe ka mo lale yo ai ah olohun life of a presenter korun yo ku dojo mejo lase olohun oba adegboye ga ala ni lo ko temi nje ala ni ti ogo eni to nba rin ni ogbon owo kembele n to dun mo le oko lomage radio boyfriend yin re olu aye tanatana wa omo kan soso ti ya n pe ni my children titi dojo mejo na a ni jeun ti o te wa lorun.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Bunmi Ojun Olamuwa lati Bafu. Omo Ijori Afefe ni mi. O sele pe oto ni bi ise toko mi wa tele. By the time don't listen to the program authority Olorun mu kuro nbe ibi to je iwo ko ti lo osu meta to ti fi je money ja ni be o tun wa sele pe won tun increase owo re mo tun pe Olorun Sam Ojo ja mi lo Olorun lo fowo to kan won ti increase owo e bayi eri mi keji lele o sele pe mo je owo shop tin ba ti gbo fine landlord mi eru mama ba mama George fun won fun ara won wa ba mi pe owo shop yen fi ra ja mo ti fun wa buy for now ko de ti je lati June won de fi mi lokan bale pe mo fe ki shop ekun ni lo fowo yen raja to ba ti erin bi keji niyan erin mi keta ti jo ti mo wa si showru ni Monday bi bai ni prophet jise pe e pe ni to nje Bunmi Ojun Ola jade pe awon fe omo re omo to bi John and Joshua won fe fi palekun mo fi bosita ni bi bai lale mo emi le pe.
1: Can you just celebrate this God?
2: E se ajo yo Olorun yi
1: atu esile finally.
2: Amen.
3: Ora yi ti de didi
4: o ti de didi Olorun
3: o de didi.